0: Wow, Mbak Po.
1: Lau ang tu yang.
2: Wada kang bolo, lau ang macho, sini macho, layang macho.
3: Atau salah pakar.
0: Iya.
3: Betul.
4: Sora.

0: kuitiyo na lamareng.
1: Iyo ba na ang jeger no?
0: Ragu na mo dali akaw. Jan-jan, akaw abar selingkuh aja laki pajar.
1: Kalau

0: Wow, batal.
1: Lau ang tu yang.
2: Wada kambolo, lau maco, sini maco, layang maco.
3: Artu salah takar.
0: Iya.
3: Betul.